0: kenanzu simgyo gmoyam si sonzan, shikyu mundu huwege yomari. Yinele, magbun shimi kirange, ngaya, dhombo nangshin ki gusin naya kumzen karina, duskada shiye yoris. Sungjange,
1: nata, nye mami digi, chaas tinsi mebe genge, ne gubringa. Tsulin isimli, nyinga yuje, debayin, masebe nganzu, nangyi, hachan mangbu sayori. Dari gongme si shunge, magbun kenanzu. Dē tāng pē tū zāmbā, mō gui tāng lāng chē chē, gōngbī lūngbī shūgu rē tēlē. Sō sō sō lē yā, nyāngā yōng gō rē sām chē, sēm chē lāng chē, kīrāng gā sī nyam lē yā mā tū bī chē chē, dīk bā mīk zūm chē nē, dzīng rī tāng gā tē sū, gōng gā mē bī nā rō nā.
0: Tūs kā tā shē gā yō rēs, pīng chī gā rā shē gā rā sē nā, mā gbā kīrāng, chī nē, dīn zīng chām sīm chē wā tā, nī nē, wī gyōng nyāng gyō nā ngā chī yīm bā tī, ngā sā nē, kū nyū yō lā, tūn tā tī, ngōne rāng rīshā, tārī kīrāngā ngā cītā tāng rōchē nā, jī mā sōngi līyā mā cīm bīchēchē, nē cū tīkī, gōng mē nyē līyā sōyotu bīchīgī yī, tūs kātā shē kī yō rīs.
1: Sōng jāngā, ngā tā pīntuā tīkī kīlī, gōng mē nyē cū kūyāng tā, kētīng sī kīng nā yā līyā, rī kū chīgī tē yū, tūs kātā nyē cū kūyāng tōp rōchē nā, sū sū sō shō kū chū nē, mā cīm bīchēchē, kī kī kū tūn tā līyā, jē chī shā tū bīchīgī yī,
0: tūs kātā shē kī rīs. Tanda de nyangal kandresti yores na kongmar lokar chechin longe lani shine tang shungdang sambe pinda takto rishi yimne ce lokar shungdang chesim chik tu tumbar manjur na pogo gyadang gedi nyam dun zomba kalasi kandresti yores sungjang ge di ning ga bao lhamik che pingji kharzong chembo gege da dida da ni kharzong le ya nya go ya ge ngakcha chebres Tene pungru sumgi mungmita gunzin tige liya seksu gi todru shambaris, magdun go liya an dundru chigi yo res. Huyen droga li mungmichirtin che che gar kemni han tau da nyamdo langshan sulin kandre che duygu yume go liya chudu chigi yo res. Han tau ga gar shegi yo res na, dari mingi tige ge, nganzu mami dongchung jiba tomdaga jawa tsubzu che che debji liya tsurku che zang, sanyi dama changma. Pa dongchong jiga dambi yina, gyaga chenpa ten topgiri. Dukkide shedu zamba huyen choge, nye dukskide gujri je ca. Giranga dunda di, ken yuna daga jisu. Dukskide shed cabdaga, ane, dama somdong tamba darbaji liya, jiga da, da sumju sumju je je, jagda ge pazu tu gaya. Jama da tukdu zamba, ta ringsan da gibya da ta nisaya, ane, dung peju dani sharga, kapdi gi, bungi nalo liya sharga. Mundi tama somdong tamba di rukya tamba goje tuyukyaya. Gangma nga tong tambe gyabcho ne pungro cheya. Sanyi ina Korani donglen liya mhajin bicheche gyamnyon cheche degyu. Gesi zingri tobi ina tabru somlo goye ne ina doyon liya sharya. Tendze ki tabju tenki chebaris. Sanyi namlan du zamba khonzo yungo ya sharbaris. Sanyi de sungjanga mokbu runga lo goye ne dongchong da gyamnoy pungma adige di magwen chu shugoya yonar chubaris. Ya yun liya jima pungka nyi chambaris. Jimin ki ngon liya tun huyen zhong zingga tun shos cheche ge dandu zamba kapdi gi cho gi tabri nalon ne ki gyabma do zingga yonye yomaris. Songchang ge dongchong ki pungrung abadige yusaya darpachi liya digyoris. Ki liya jingming da, yun liya lingchung da suksama, ye liya huarung da sunli, dike yuebe gan liya sungjang mirang e magwen chu tijie le yoris. Tendre chidu zamba pungma mida da mangbo yusak tsangma kan de yoris. Kapdi ki tabro ya gangma chikdung tamba zaji yoris. Dike ge ma gaya ge ngat dung ki kemni deb ma do zingga yonye jie yomaris. Di sungjang ga tundu zamba semna liya tokwa sani, ko liya garishie ge yore sani.
1: Ni kib gyabru dike, pa chitin kya uri.
0: Tuska de katambda, sosu dagalyo ni sharkya, huarungi bungru na lol chinje, ja kapdi gi cho liya, ko liya dadu zamba, kapdi cho gi tabru na lol ne topkya qobkya liya, mergyo gyabu yombe, ja gu gu yores. Mangmi chikdoon tamba dike, lamsang ka nil, goyobe para ne, mundi tama ka, sum sharkya su shoryung gu yo res. Sho nyi ne da charpa bab nangshin gebe maze kima dike gen nung rung gu kye yon bade sungjanga tundu zamba ngamdra chenpa lan je jawa tsubzu je mēmēn jīnglī yā dā jā gō yā gī gā tāmbā rīs, yīnē lē khuncū kio nā gā tūgu yō mā rīs, rū rī rā tā sumchū nē chak tā gā, bē yu zāng tā jī gā jī tīng jē dēb jī lī yā gyō yōng yō rīs, mūndrī tā mā rīnū cāng mū lō lī yā kēp jē, tī shūng cāng mū nē gyō yōng zāng dūng gī bōng rū ngā bī dī gā tūng tū zāng bā gā jī dī jī mē bā gyō rī bē rū gu yō rīs, gyab lō nē rū jīng gī mī tā dī gā gā lē tsū bēng rō nyā dī gā gā mō tū bī jē jē rāng gō gāng tū jī jē bē rū gu yō rīs, sōng jāng dī māk bēng chū sōng gyōb tā dē nī zhō wā tsūp tsū jē jē dē gā nē pūr bū nāng xīn jē jē bēng rū tū zāng bā gyab nē mūn dī tā mā bōng rū jī gā dē nī yōng tū zāng bā lī khu yī tā yāng līng gā sōng jāng gyab yā gā chē tū nē sū lī gām gyō gī jē mā dī gā chī jē dām zē kī nē zīng gā yōng zāng sōng jāng bē tā tsū chōng jē chū kā lāng zhō tū zāng bā lī chūn tā zhāng hēng zhāng shūn rāng cāng gā pō sūm dī gā dī chū mā gūn zīng yī chū gā mēk zhō yā dē nī sōng jāng sū gā yōng bā rīs sōng jāng zhā wā tsū tsū jē jē chū nā lō lā dē cā tū zāng bā khuān sū kā gō yā jē gūn zīng dī gā chū gā tāng gā zhō gā yā gā gā tāng bā rīs mūn jī tā mā gā chū kā bā dō khuān sū tē shā tā nī dā chā bā bā bā nāng xīng gā bā yōng gā yō rā dē chū gāng gī dā gā yā gā pū gā dā dī gā gā tū zāng mē gyū dē zāng chū yō mā rīs dē nē chū zīng gyō gā tāng jē ngam chū chāng tāng lī yā jō tū zāng bā cāng mā kām sā tūng chū mā gī gā rā nā lō lī yā mī tā dī gā cāng xī chī tū zāng bā chī gā lāk zī jī chā hui lāk bā xio bā rīs yī nē lē tā bī yā gu jī lī yā gūn zīng dī gā cāng mā lō gyō mē bī jī jē dē zōm tū yō rīs dā zīng chū tū zāng bā shī yōng dā shī qiān sūn xīng gu dā sā dī gā yī sōng gu tū nī dē yā jō bā rīs khun chū gā rā xī gā yō rā sā nā dā yī nī dā mā chō gā gāng mā xio yōng jē qiāng gāng bē dī mē bī sū sū gā sī dā dā nī gī chū xiān gā sū gā mā yōng bā yī nā ngā chū wē chā wā dī gā gī lā bā chū chā sū dū sī gā dā xī gā yō rīs sōng qiāng gā khuā mā rā rā jā jā sēm sū tū chū tā gōn zī dī gā cāng xī jī tū zāng bā līng chūng dā lī hēng lī kui shī xiu sūn xīng huāng xīng khuān chū mī chū lī yā dā tē jā mē yō rīs khuā mā kī lī dā tē jā mē kiñ chūng gyō tīn jā zhāng gā zhōng yā yō mā rīs chā wā gā yā gā nē chū tū gō nī wū yōng dā gōng sūn shēng nyam dō rī xiām lī yā nē chū tī gī nī kīng jā chā yō mē gā chī chī gā dā nī khu nī tī lī bī rīs sōng jāng jī mī mā tū chū tū nī sēm jā yā gā dōng lū yā jā dā yō bā tōng tū zāng bā wū yōng gā gā rī xī gā yō rā sā nā ā chū tū gā tīn jā mā nā dā gēng pā mī yō yā sā dī yū tēp kī gyōng chū chī rī jā zāng tū gā tīn jā nā gō yā yō mā rī dī wā yā gāng ngā chū tēp chū sāng bō chī chē nī mūn jī tā mā dū yā gā tēp xī nā nā kā gā rī dū sī gā dī khā tā lī pī chī gā yō rī chā wā gā yā gā lā mā sāng chū mā lī yā khā rā zōng gī rā wā tā chū xiān dī gī nyam chū chī gō yā tā nī chē mē bā tōk sōng chī mbā chē nī chā mā tāng tēng bā chē chū ngō yā gā tāng chā tū chā mbā sōng gōng mī rī tīng khā rā zōng lī yā nī nyā sū kia gā pē gō rī sī chē chē xē gā yō rī dī sōng jiāng rī tīng khā rā zōng lī yā nī yā lōng tū mā chē bā chē chē ngam chū chā mā tāng gī gā rā nā rā tē nī nī dā gā mē kiñ shōng gyō gī gōng zīng dī gē dī rī tīng khā rā zōng lī yā nī mēn chū chā gā yā tāng bā rī sī hu yan zhuo li ya ni jia ge qin bu tou ce tu zang ba ma ga la pa luo ce tu zang ba mun ji ta ma pa su su su jie le jie chang mu luo ren bu neng xin jie jie jie ji yan san shu ga yuan be ge li ya ni ka ti gi mi se ba ni zhang ge tie ya me ba da ming a ji lak ci sun bo ya si mi yo ris ma ge da ya sun ji lak ci ni su po yu ba la so be jie ge nam san yan san shu ni jie sa ya qian a mi dan ba ris mā yōng lī yā chā gāyā chāyab rīs mōg jī chī mō gāw chū gūsū mōg jī khān nā lō lī yā lēng jī yā chō jī dē dū zāng bā hū yāng chō gāy lēng shāng chū lī dū chūm chāyab dē gāy gā tam nī tam sāng nyāng sēng shū nī gōng chā lī yāng chō shā chā jī nyāng sāng chū gā yōng bā dē yā gāw chū gā bā shī rā chūng jī sāng nī shō gāy gōng mōng jī dū zāng bā nā chāy nā lō nā dōng jī gōng mōng chī mō yā dōng dā dī nyāng sāng shū bā rīs gōngwa hui zhōng gāba shirā chōni gōngmē chō chāng dārsi gī kāpchū gēm gyō zādām chū dā gōjīn bīli gī chū jīn jī sūrēl chēb rīs. Tōngsi tīng shē chī chū gu nī yū sē mē mē yā sūrēl yā chē gō yā lī yā 아니 뿐지지 동고야 까담바레스 먹지침 까오게 공매 까당들랑니 구수 먹지칸리아 로니 람사 뿐지지리아 쓰레디게 구제 담바레스 후엔 저게 공매 포냐 용바 하고니 한타다 님도 레와르 니슈 살리아 친니 핍수제가 진부레스 갈라촌 저서드 잠바 쓰레디게 슈 디다 다네 톡지치 제제 공매 포냐야 창도에 샴버리스 유세매매 난교하게 쓰레디게 동래막분 한다올이야 권좀 갸르주버리스 순순 쟁교하게 민압길 하스디게 내겁린가 가르나올이야 니 심니 냐야다 작수디게 심차순나 님도 계사 장니 촘자기 팀주지 규체버리스 공매 포니에 가르시에게 열에서는 디순 작분 핑지디 자유락바 근데 지제 수브레 두스크데 게시드 잠바 후얀 조게 고랑게 송장스미알이야 남제 자막 르기리야 쇼르데치다자 자울라바 추스 타네제제 자보디게 양갸르 요니우마레 녜마디게 카고니 봉주제제 리딩 카르존디 자메소야다 추제링디 장차제제 자보디게 추심투부제니 자산디 밍밀등기 이네레 자산디 초시 참물로 추게 거제 로셀랑가 민두 경린의 가르촌을 야대도 잠바 메르교 겹제 마더비나 작창사 돌동도고 말이 동진리야 남윤격치 링진스니 메교자야리야 케브시다 윤격 미치여부디 디년의 군유유 마세베 미디 메르교스야리 케브시다 유브다 코스은격이 메르교 임베슈고 레워집시 중앙살이야 니구여스 격대게 사두다 리타 창물로 십시소 도유브다 메디 처음이나 작산리아 봉주 제도리 디게 마제 메디 작제다 나자야다 답제 장주부지 손자 포녀키라 예사야 피베 제리아 먹지치 뭐야 된다디 녀사 주제 메디 간경경 안주대 땅두부이나 두가리아 작산린 두그리스 제제 손로나 두스케데 시에도 좀봐 포녀디게 된다디 케리니 사니 도튼 심부리스 계산 저도 좀봐 먹지치 뭐 가오 존재가 친제 후엔 저게 메르교자야리 케베 윤교기 링튼 니 막사야 주 따로지스 지제 슈니 니 제지샤야기 지 유베 거디게 세브시에브리스 먹지치 무거가 디 구두 잠바 건조기 메르교자니 샴바 링튼 스니디 깨단 고야기 까담브리스 링튼의 파유디 롱바 옌링네리스 숨게르 다르게치베 급기 메르교자니 앙당고들리스 미창물로게 코아야 남윤 격신 세제 시기요르스 학바르투 미디 작제 장축부지 손자 링쟁기 기겐리아 동아 단격이 냥아 지간시요르스 디근데스레스나 미교 치충 지팡 남성구 격디지기 카중 되들로 뒤샤 틱지 한대양 딱지베 격엔디 체녀군라자 덴데스지요르스 링쟁게 먹지치모 가오춘제가 치 먹지치모 가오추게 링쟁리야 마규 진둔베 권에 라키테베다 다네 따다 천자라서부 드디제니 독튼제고야 가퍼버드스 링쟁게 소소 고야기 묵시릭다 메제다 메교나미나조 다가능신 은행격도다 격좀 라서바 콜로나로 루 소소 아니 코제 윤교기 처모 코슴 라서부 드디제니 머미 십주제지 체제 동진네 량산 출링 초리아 두기요리스 아니 유세 갈런 저츠드 자마니엘이야 막본소 호연조 두가 침버리스 데넨 동네 막본 한도 두가 친제 출링이안 조세 랑가가 거르티게 십차고제 깨지기요리스 가르기 사제 잠스칠이야 메르교 직숨 림바타르자치제 딩니 밀로 메르교다 자코르 메르교 모부 메르교 디게 꾸틱 쳬브리스 디네 멍미 딱샤르 디게디 추칼이야 욕좀 디그루추니 메르교 캡쳐저기 디디 앙사치고요레스 송장게 능주 담당기 가르친주 나로리아 먹주 근돈바 오시오주다 님도 딱 합디기 터브르토리아기 탑시콜이야 주도 지기여르데 탑시가게지니 야마레스 캡드드 잠바 아니 뉴십지니지게 가르시게 여레스나 동진네 메르교자니 남윤교시 링든스니 지게단체 추칼이야 메르교틱제 난즈마갈이야 메르교제지치기 Tuzka denyen san shubiris. Uxio chiwge. Deya, gyunge yomari. Ngan zuyo redin karzungi. Choxi. Tsuyo gorje chula mangbo yori. Porib kardi yimbiyina. Pekuyo dawe yusada. Gyangda rengu sonza. Chundi mekyo yubiyine. Karzungliya gabanyib gire. Nyeliya ngungchu tamdangi. Gerchungdi yukshache. Khonzo mergyo gyatangliya. Deje. Tune ngan zu. Shine chudu jena takarri. Tuzkide shibiris. Dishu o sungjanga. Ani ngungchu tamdangi. Gerchungdi yuni. Tsangmalo ridin karzun lobris. Chawakaya da gongsun shenge sungjan la soba tinzin pogo donzum khan na lo lo suni da chawadige kante cheche tor kukure cheche kyechi chidu zamba rishamne mergyo ki dha goyungu yo res. Dudu ba mergyo sum kebche mergyo gandhi u niga lo chu na lo lo. Bobris, chi ngangshu tamtangi gargya se sajide bobris. Sungjan ge diha kudu zamba lo mati zichi chun zang samlo yangsi tanga yo res. Gunzin jingdiki dongi dan lo ni don nan hu jiga yo res. Gabdudu zamba wuxiu juge lingzhen liya ngogo danje. Chuka liya chiyak tepsi danje. Kwa simtubi ina dudu zamba chawo gandris dorme go liya judur chi tibu yungu zi. Tuzkide xeb res. Chawga ge dinja yinbu ina. Li xun da, zhang heng, zhang shun, ruan chang ge bo sum, kirang su de ge ge, chu zin zang je, ling zhen sim ga zhok re. Chu ka li ya, zhu tong da li heng ge, bong ro chi hu re. Tuzka de xie bris. Chu ma ge gong zin zhu ge ga dang lin xun ni, ru ni le gui, li xun da, zhang heng ge, chu zhe xin gyo ge meng mi, xip chung ge chu zhe chi je, gyok zhu ni, pe chu dang lin dam zhe ki ne, ngun chu nga li ya, ne chu per li ya, nye li xin bu res. Gyab lo ne, zhang shun da ruan chang ge bo sum ge zhu chung xip chung ge chu zhe chi je bong ro li qin bu res. Li jun da zhang heng hu ni ni gam sa dun ni mer gyo ge chi li jia ni gi zhe da jia ni gyok zhom di gi dop gyo lo bu res. Ne ji di me mi zho sub su je je ling zhen li ya nian san xu bu res. Ling zhen ge de gang lian dong qin ni mi lung mer gyo ni da zha ni mi zhang chek dong lak zhe chi je kong zu jian di dang ga yong zang li jun da zhang heng hu ni ni ge zhang shun da ran chang ge bu sum yu se zhu chung na lo le zu ni ru ni chi je ben zhu ga jie ris. Ling zhen ge mu du kong zu de xia dan ni dam zhe zham tang ge ka li ya le du zang ba zhu chung xip chung ge bu zhe zhe che li ya dar ba chik je xia yo ris. Zhu gan li ya chu ma mi zhang gya da zhu lak zhi yu ba kong zu tong bu ris. Li jun da zhang heng ku ni ni ge da su su kap di su su che li ya jia ri yong bu tun du zang ba gita chi kem ni tsang ma chu na lo lo chom paris. Ling zhen ge me mi zhu zin di ge po ga yung du zang ba an chu ling gi khab zho ong go chu ka ne zhu tong da li he ni ge gita da che ne ma kya ge nga tong gu yo res. Ling zhen ge zhu zin di ge po ca du zang ba me mi shak bu di ge zhu ka ne po zho li ya zing ga dang paris. Zhu di ge da chu balab kya se xiong li ya le du zang ba chu par cho ki zhu tong da li khen ge khan ga tong chu ting ne chu ma xip chung ngab chu zi chi tuan yong che ling zhen ge me me zui ten jo ki zhu zin ki wo ki i gan ka ya ge xing di ge pa go du zang ba zhu zin na lo chu ge khan bu res. Gab di da tuan ni zhu zin gu ting lo du zang ba me me di ge chang lo chu na lo sa bu res. Ling zhen ge gyo gong gyo gu zhu zin ka go ni puan zhu zi chi du zang ba zhu zin gi shu go yun gyo gi kya di ge chu na lo ge mi ge ma tian ca bu res. Xio ni ne gun zin ni tuan yong je zhu zin di gu ting lo zang ling zhen chu na lo le sa zang chu ting ne ren xiao er ge ling zhen sim ni pe zho gi chu ka li ya zhe qin bu res. Chu ka li ya su ga yo ne gi gun zin di ge ge ling zhen tak bai dam ni ridin kar zong li ya chi zi chi gi yo res. Chu na lo ne mi ni ge lak zi ji sun bo sim bu res. Mi zhang che ge zi ji chu na lo le xi bu res. Nyung xie zi ji song gu tun ni bu ta bu res. Dun da de nian ga la gar zi yo res na me kyo me ci tem nu zhe we na bong su chu chu chu na ka la dik. Nam yun gyok chin ge zha chin na yang dom gang chu yi lep chu tep si se. Dun zi yo res. huyen choge dungne zidi ge ha khode zaman gyogo gyogo mo bun chini

0: lady gujib ligyur che gushi. Sadur chambi gazatang, diwe lakze gujib chishu chir tongo tang. Zanze sarji tang, tunle sarji nyamchi dingzab che gyur gudi tang to. Chengri lakze ki gujib yunam gyachir tangni, zanze dixi gujib dingzab che khara. Lopso tang, zanze kekun ki shenden ba yukji du pege yung gyur ji gyur chakwe che gui ba. Mengxi lopso byuda kongbi yung gyur gudi tong gushi. Tangki lopso zecho cho yungne lakdar che di. Lopso chokdu gyurchu ding sabdu donga tang. Pyeongchong zingze chubja tang byuze leksu tang to. Lopso jibye shepshu byuze tang chuze tor donga tang. Changze towe chile jengki gikin bongka zogchong che di. Gwenju tang, hiri, luze, zeju. Nyanju che cho yung mekdu su webe jizo ringlu zhungken tang gyunzin ba sochong che gu. Rengju ni ci guakju le tun ji gyu to yabu zhu gui xin. Nyanda gyunju tang da tu toksin che yu gyunchong che ni. Tazai tang, tarsai ki samlu dinbu zubu tang. Luanyin tang, dinwang ki samlu kiesai taji du che di. Deja le dun ki genji tunju chiba tang. Xiaowei tang, rinin wa, riru. Kekziu chulo. Sajia shuwa so, rengju niu cir mini. Dexim ngu da tang, gulshib du cha. Nyanga tang ngu mi ginza lepsi che chi shu chiru tang to. Chedom chu shi tang, ngu ngu chedib tuku changdu donwa tang. Nangzong chi shu chiru tang di. Jekshi gunju to ni. Nyungu geksi ki le dun yabu zubu di. Mima mangzwa ki cesua tang, gyono ki deja songchong yabu chi gobe, nensu nangshi. Wang junzheng ki, jikzu tang guji la xiongnyu gyabni. Jizo ringlu tingrab jen ki penchong sawa zujun chi gyur gude dongchi, gensung nyuden chi gobexin. Tangki chao yung guji tayong chi gyur xiongnyu gyabdi. Tangki chao yung ni gochi gyuti, bianzhu tang jizo pigye ki chao ka tang gyurim shibur tiba chenye. Pyo ki cha xa ka, tuan da par sum to. Jigyab shuji Xi Jinping ki zubdun nangwe chao su. Gyo tup gyo gyanin che gyo. Gyun du ju zu leks donwa tang tuan gyo che gyo tamzin nianbo che di. Yang takbe se dun leji dawa zuba tang langlin darwe lopzong lopso dingsa bi gyo di. Zhongyang ki gursi ju zi tang diwe le tun la gudi dong gyo song zi che di. Qi zu ringlu ju zi dingsa che ni. Hirim ki korbo yang du tang di ju zu lek dong ki penche sabar di ni le dun ka tuan gyo yago che gyo. Chao yong ni dang nianbo gyo gyo gudi dingsa donwa tang. Dang to dam tang dang gyong we chepsi genji nianbo kor ni. Dang ki chepsi zogyong la dendi, dang zogyong ki le dung ka la jendom che yu gyongyong che khara. Dang ki chepsi ki guji nyuba tang, samlu nichi nyuba, mangso jikzu nyuba, jizo ki bygu nyuba che chir dung gobe, nensu nung shin. Zondi to, pyo ki le dung go la, jikib shuji Xi Jinping ki nangwe gagwe khe jing tang, tyurab sabi dang ki pyo yung zi ju, lopzong tang lakda dingsab che ba tang. Zhongkong zhongyang chepsi ju ki junle oyun, Yanyong Sizhu ki zhuxi Wang Hu Ning ki pyo du le tun dekshi nang gan nang we Songxie ki langcha gyu zha tang lopchong che pa shi. Changmin, zhuxi Wang Hu Ning pyo du le tun dekshi nang war pipa te to ni. Lu dun Xi Jinping ki Songxie nang we dang zhongyang ki pyo di le tun la tong ha chan qinpo nang wa tang. Pyo di Mili Ka ki le chi mang zao cu ro tu gu sepsi nang wa kan li ngun yue bi ngun jin chi yu shi. Wang Junzheng ki, Zhong Yong ki Rim Ka Chenpa Ka ki pyo di le tun go la ji jie shu ji Xi Jinping ge nan wei ga gu ke jin tang du le sa bie dang ke pyo jong zhe qu qia zang tang yang da chao yong jie ji guo ni la zha tun ju qie gu xin dian li tang pi jie jian kang tan zang tuo ji jie yong a qie bie tun jin xi zu ju le ji ju tao tang jin lue mi qie di long a zhen qi qie xi zhong a ba la da qie gu cu bie lue le dong ka kang ya zu mian ji zuo ling lu ting le jian qi pyo jong sa ba zu zhen yu bu qie gu pyo jong qin xin jiong wei lang zha chao yong ni tun ju qie gu xin Miri tunji yartun gobe che chim, lopchong tang, che zha, lakda che dingsab che di. Tungju yueba tang, surju yueba, penyu tunba che ki guone. Zhonghua miri jikdun chokbe duxi dianzu tang. Zhonghua miri jikdun chokba duigyur gudio tongwe, che zha lopso beo tang. Qulu le dun la chimxi tutam qishu qir tongwa. Tunji dianin ki qepsi tang, jizu ki tubab sangbo sa dianto tongwa. Yubab dan dunye, buda kongbi yungyur gudio tongwa. Turab sabara, tadara mengju di le dun dingsab zhuba che che ni. Mili kaki mangso nam ngarwe deshin gibi tsoa rytu pa che gu. Mima setu di le tun yabu zhukyu ra xiongnyo gyawa tang lekju che gu xin. Setu di leke chu ce gyun che me bar kongdur tang ni. Pyon chong yurin de gu tang pyuda kongbi yungyu ra simnyu chikji che gu pa che gi nensu nang shi. Chongdiu to tatung tun zen xian da la simju che pa shi.
1: Nyewen lo xian tang, rang yu jiong mimang tui ce gyun le uyu liang kang ki. Lam su ka gyun tui tui gu sang bu sun he. Tui mi chun xi tang.

bazam gi kazun ti. Kyu domi olu kashob ri. Nga pime shang na, nyam ngi ba. Ti dimbe tamshik yin mu yang. Nga chunbe ju ni ju le pi. Ti shunu kyu gi mi shi da. Kyu leba ju ne dang ri gyob. Nye mire mangbo su gyur yang. Nga gom gyu shang ne mang tu pi. Nga zo gyu shang ne tang su zho. Nga dami taro gyurwa ti. Kyu shunu lemi yin su ri. Nga dur gyu tang ni sub gyu ti. Kyu shunu la zon yin su ri. Ji ge zhong zir ne nga la mu jing lang chung wa la. Mi rin wai san na yu be tapu gari yang ning ne sang ba dar ki zha zhuang xin du. Nye sambar, chunpa kui, ngan su pami yangme ne tapar mirab tuma su ne yongwa denxin, kwa yang gamba tang ruwa. Nyamba, kui baso kanyang mebar, tele dogdi, chu mangtu tang zangtu, tang su chin yubang denam nyam. Kwa la tete xindi, tete rang ngon si, kwa be yun den teta la mu kui shu so. Ina ngamu mangxia su, kwa sum kebe jari. Chungyo lakbe jari, chungba khajung ding ring, lusim nyegi jari ji limba minam. Ti ma tse, tante mik dung ki nesu ni, chungba koyang pe ju mebar luba ngayu yinbe. Tendong chungbe tang lin mi chi bar, nga la do mi tang, le mi, guba, la chung so sen ne, me tun ji yin nyam ne. Sim tok chi king ne, tedar ju tun kang yinam si chi be. Chungbe lar yang tok se ki lu didar lang so.

Sambablenge, Shamla Penda Chukbe Tse Jubjita, Jinda Dunbe Tse Yin Shu Jie Yin Ki Nam Xingon Da Shuwe Yin. Jong Minzi Kangi Lo Duna, Penda Chukbe Tse Jubjin Yin Ni, Reza Mingma Ta, Rechua Dagar Chundu, Jong Chue Michu, Chue Jin Chua, Jua Wangbo, Duda Namche, Tipda Remyo Ki Lalar Chalung Kuro, Tsemu Tipche Chi, Tsemu Tipta Chi, Lunu Ta Nubjan Gula Lung Jin Kuro, Changsha Ta Shalu Kuyo Tu Lungbu Dangshi Kuyo Pata. Jong Namshi Legu Ne Dangwa Namshi Ngun De Na, Maung Chau Su Ni Zepsi Na, Tiling Tsemu Nyingzhi Ta, Logai Lu Gyu, Ngari Gi Shir Gyu Ta Lu Gyu, Shizi, Nagju Nubju Che Su Cheba Chungwa Pop Gyu, Sacha Ka Ji La Cheba Jungwa Pop Gyu, Techu, Mie Toa Ki Sipa Mawai Sacha La Cheba Chimu Pop Gyu, Laza Ta, Logai U Gyu Ta Shir Gyu, Nagju U Gyu Ta Shir Gyu, Chamdu Lu Gyu Che Su Cheba Chungwa Jukjar Pop Gyu, Timingi Sacha La Nam Tip Gyu, Sanyin Ningung, Nyingzhi Ta, Logai Lu Gyu, Ngari Gi Shir Gyu Ta Lu Gyu, Shizi, Nagju Nubju Che Su Cheba Chungwa Pop Gyu, Sacha Ka Ji La Cheba Jungwa Pop Gyu, Laza Ta, Logai Lu Gyu Ta Shir Gyu, Nagju U Gyu Ta Shir Gyu, Chamdu Che Su Cheba Chungwa Jukjar Pop Gyu, Timingi Sacha La Nam Tip Gyu Che Re Du, Shamla Rangchung Ki Chungji Ta Chungde Zo Ka Ji Ki Nam Xingon Da Shu Yin. Laza La Zhenma Ma Bu Kur Gyu, Chweza ma xue ang chan jubji tan, chweza to xue ang chan ni zi zhu pra. Sam zhu zi zhi mo mo bu hu gyu, chweza ma xue ang chan jubji tan, chweza to xue ang chan ni zi zhi pra. Nag zhu zhi mo mo bu hu gyu, chweza ma xue ang chan dun tan, chweza to xue ang chan jubji pra. Zhe yip chui la to xia rukha gyu, chweza ma xue ang chan jubji tan, chweza to xue ang chan ni zi dun pra. Nye don chui la zhi mo mo bu hu gyu, chweza ma xue ang chan ju ni tan, chweza to xue ang chan ni zi dun pra. Sengke kwa wla zhi mo mo bu hu gyu, Nubla tang tola jibu sumni xi par kya gyu. Chweza ma xue ang chan ju ni tang, chweza to xue ang chan ni zibji para. Karub chui la zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan ju ni tang, chweza to xue ang chan ni zibji para. Ge zir to xia par gyu. Xia la tang chang la jibu xi ni nga par kya gyu. Chweza ma xue ang chan tie tang, chweza to xue ang chan ju ku para. Bo shen la zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan ni xu para. Xian zar nam ti gyu. Chweza ma xue ang chan du tang, chweza to xue ang chan ju gu para. Amdo zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan ju zhu para. Dam xiong la tue zhar pa gyu. Chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan yi zhe ji para. Zao zong la zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan yi zhe song para. La ri zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan chou bie para. Deng jian la tue zhar pa gyu. Chweza ma xue ang chan ju tang, chweza to xue ang chan yi zeng ni para. Lorong la tue zhar pa gyu. Chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan yi zepsi para. Margam la cheba chungwa pa gyu. Chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan ju gu para. Zogong la cheba chungwa pa gyu. Chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan yi xu para. Zhe yu la cheba zhengwa pa gyu. Chweza ma xue ang chan juang tang, chweza to xue ang chan yi zepsi para. Bo mi la cheba chungwa pa gyu. Chweza ma xue ang chan jubji tang, chweza to xue ang chan yi zi dun para. Mi lin la cheba chungwa pa gyu. Chweza ma xue ang chan jubji tang, chweza to xue ang chan yi zi zhu para. Ya zha zhi zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan chok song tang, chweza to xue ang chan yi zi dun para. Nang ga zi zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan dun tang, chweza to xue ang chan chok bie para. Yang zi zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan ju tang, chweza to xue ang chan yi zi song para. Nam lin la zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan yi zha song para. Ting zhi nam ti gyu. Chweza ma xue ang chan jie tang, chweza to xue ang chan yi xu para. Pa ri qiao chong pa gyu. Chweza ma xue ang chan nga tang, chweza to xue ang chan ju xi para. Cao na nam ti gyu. Chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan ju xi para. Nian lam la qiao zhong pa gyu. Chweza ma xue ang chan gu tang, chweza to xue ang chan juang para. Kun zhi nam ti gyu. Chweza ma xue ang chan ju tang, chweza to xue ang chan ni zi ji para. Bie gun la nam ti gyu. Chweza ma xue ang chan chu tang, chweza to xue ang chan ju dun para. Ta zi ri zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan ju ji tang, chweza to xue ang chan ni zha song para. Nye mo zhi mo mo bu ku gyu. Chweza ma xue ang chan ju tang, chweza to xue ang chan ni zha nga par jie ri du. Tian ti nam xin wen de xu cao.

0: dushu lempu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to kori nyu tse le ge di mi dong wa ta, kori xin qi zhu lam mi song wa, cha ra dong ni kori mi dong wa, kori dong gup sim mi yin wa jie che gyu ni, ke gang xin du qin bu shi.
1: Tu gyo ngan cu, jim zhu jiu sui le song zi xu ni, zhu lam din jia ta, ye rup ju sang le di ni, zhu lam xia dong yin wa che gyu ge lin che di, Dian jia tan dian bie zhu xu kor you ji, tu meng tuo de gui.